chiba kichi angali piyabati. Nyana chiba kichi angali chat niyabati. Akali yasi juka na anundo. Pusimbati. Olumzoma Yesu anapuna yandarang mdasa. Purasa panchepi baka chepi na puripi baka puripi ya. Aya ane yukan, ane leitu undowe, undowe pusimbati. Puripi leitu banyane, ngali binga chepi inga ti umundui. Guruki batu. Panje pruk plus jenge biranja pondo po sina simbati undo po simbati unenge pati saviti atap sin bati achucha achi ulani nyana jim pati savi ulugum poiti katelu liafu katel kamta kwa chim boss kawita mboss. Meu bira nyana ji ulukum nyana ji wejet una sembati una toiri nyana ji akapulta dia jugo de pesiena jugo akawi yesu joka no do pesiena jugo pesiena sembati akau ka wulinde kap juka ngaliti pa milio timchete. But you can be weak, be made a simbati ngalapa wipa nat, come nantoy, come ngat tikata. You can be a buku, undo pasina simbati. Undo fan. Yesu, a meaning a cow fear. But a cattle no fear we make a pep nat upon the typical bar. We make a pill. Kau bira unditi kapa unufan. Tukwati meti pichat kate chikak. Upikara kate chikak. Tukwati meti ngropani. Dina simbati. Au chingu witer ingi paniri dina simbati. Na simbati dika chat. Ini tatenya ajuka nena simbati ya mark. Atene nete tenya njoka ntika bling tu nena sembati ya chat au chinga kap wita to kota mtar po party pi china jugu na nditika mark na nditika chat weka kom peko mto kat twira ktasu tu mundu yake parties to kota mete pnak pandite pika ba akaliya sjana dugu na dugu rugi meka dian was. A kano pika rawina parnawi. A mene ngalo pika rawina parnawi. Ndika nama nao lne pu buwara panditi pika ba. Papa nyamba jini. Uchinga tisi pisiye na sembati. A kano libri jemba Yesu. A yandara mdasa blienge. Ani yuka mprimu na sembati. Ani leitu ndopu sembati. Ana je ngale tiwel bleng a yekrambo to norba nyamba jin mana simbati no forso waje to jintu chirinul parame pu simbati o forso wi ba nyamba chibikri pu simbati ane bu tijingo glia fo fason o fam ane ngwaju santa uchina yai ba ke apa simbati o forso atire ba nyamba mutoko. Akanya ni mena ko yandar ti bugana simbati ana yandar ti pishina simbati ngal ti pro ko nyok yesu joma ungal na simbati un chiribati urolambo ti utiati am tiri ka ro ngal na simbati un chiribati am tiri pro ni utiati u forsa bati achinwi u forsa bati achinwi akanya ni mena ko do ngal na simbati un chiri bati ano do le tuti ati o forsa bati atini nul akangal kule jeji ban jangro mumu do bleng tu ka bofla papi apa kamanul mjelant para me o forsa bati atiri nyala matano akanya ni mena ko yekra nam tiri ka rokoy me chungal na simbati u yesu juka iba nyamba nyan ande da nyana puriolo ngal na simbati un chiri bati urolabo tuti ati. Akanya na jini.

0: waaw li daw na di kon Officiel dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko de fu nekké ni dal mën nga japp sa business num la nexé nak way nak dal fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: Пынак, пынак, пынак, хабука мандяку.
1: Rest the Coast Radio is the best radio.
0: Tinyan City Replay Gambia, Nerutand Gambia.
1: Yeah.
0: Ligar Mendi Ulumbos. And you want to know to interi tigatima sinabu kweja tujin. Embarana simbatia sina jugu fawa na ulubira na yangu bira. Nipi espina tendi mpinga nepi na tendi njapi. Didi mas interiri. Dinyo no pajno lo andi pli june.
1: Ngalku chikinda mizik. Kiyano West Coast.
0: Anji kunyampi espa Gambia nibile nutandi Gambia blinga. Na simba tika tende nje pis Ding mundu bling butar bing Misaki ngukon kamenging Kotulu pinyak na simba tika sine jugu fao kajo Kanu jump sa Dibu kul Kul bukul ngweja tingi menye Buka kaman telar te buka ngalar Pis ka siru mundu Tul te tul ñaanere bo tobe kemme be kebe sere kaabo ne kaabo ka tone kaabo loptana na simba tia sina jugu faawa tenda bu kul piece tebu ko wita kanat ni yoto bu kul bu ko priga lempar kané kaabo ko
1: ayu pita gomez manja kuna nchi manja ko
0: andi ko ñaanere bo tobe kemme be kinik lané fatu bu kul fet na simba tia sina jugu faawa kanu jam sare bu kul tebu ko pneri bu ga serong dol sete tobu kul kawita tobu kul ba sina e Buka mene kwe barongu teba yaru le sit kwa warai. Bugul tungja troll mas. Ketende bukul ngweja tunga warangi. Manyampi ispa Gambia nu mundu butar bing bling tu.
1: Music.
0: Par pis mkatu wapul. Ngal ke kaun cham te utula. Mkatu nika kawar rubiro.
1: Yamu lonko. Yamu West Coast. West Coast. Radio
0: West Coast Radio Ntunu Rajunja Kajen Rek Maulindem Boss Tinyan City Nika Timul Nika Biebul Bilingu Tudi Di Masin Teri Interi Si Gunu Pajinu Lon Di Pli Jun Pijamiana Pi Jun Osi Unu Yek Interi Di Kaburu Inja Kristong ipot ke yeng sacrament fos communion teri aussi koy me aussi nu yek mak christo robo kolbe ki christo christo dobo ko ngrono pinteri abukura fos communion maulinde mbos du nu yek mak mak anji ñaaneri nda juk ne tendinde bu ñaan bandit bi kaba di ng bi rend indika mabu mabu ge christo di ñimbata karong war karo koy bu geje koy bu gengali ka fet prim na simbati asi koy mewu la noramak karo koy na simbati jeenje jero asi koy me noramak ma je ke tambanar karo koy mpuriri banyanka mebu to ling tu long uyum si nyana jin na simbati lempung aname anatu yuli dije kare nyani mini ba ku indek na koko yul du mundui so maje ke tambanar kroko empuriri pro maulinde mbos mak engal bignan di bandi bi cerend tira city du no pinteri enyane rebutu be jugind bu ka kam li lam nyek nteri ma meng cham ka sokanteri mak di koy me na simbati ngalu sim joku bible na ndi ko inti na simbati tibanantiul da ron ko anda fingan ko daron ngin table ndika su mam derul ma ñana jin ngalun ko u lili panul ñana jin ngal ka korbe ingris ko enjoyment mak so asiko metu sitingul tata ka ka pour kat bu pour na na bi jeddije ma ko ñana jin je ke kiani nim te ko em ling nay tim ling nati ma am par paramba unuko fa ndik prir bu ngoy par o sem top interim tet akanam ke par problème a sepeso ke baf polin a sibi koro rek ki jëm commande bu ngoy tek nord ande don ko em lingui ko em ko em ñilani tatro ko em ñilani ti na simbati jetul Okay, mambara nindu mak kabuko manjaku ni bate plant manjaku bling maulindu boss mak asiura US Coast Radio 92.1 au sinji ligar mendi njinjon ko kurindu bnont bi kara dimas da siri pijot uleru lolong teng ngler nga bakar ba takala ke jende ko sim lilam nyek mak de binji jebe nga tefarinde te ko ulinde indi sililal aneka karindang batong diba metu niuti asiko lili mak manje ga jende kabu ko manjako da mo bnont bi asib nontin bnont bi mebi onkul pitagomes adat ngler ngwant awulin jebol jema mbak ma jema njako diba teplent manjako jeko sina dunu dimas asim lila mnyek mak ma mambara nindi butu mak kajen rek pumbatul kawul banyan jimbos maula jugun ni mbos brun usi onkul pita maulu mbos mak ni aru anti zaklin dikatorul teres maulu mbos niba torul bling tu banyan katona siba kisiri dikatorul rek maulu mbos ewul banyan bikime biki bu siba itubut banyan boko biki onkul pita gomez ni banyan boko biki anti zaklin maulu mbos bling tu kapundul rek kaya kunkujang kacherarul nantwenji papu ernest maulu mbos rul ni banyan kunkujang bling pundul rek kayari papu kosutandul maulu mbos ya betina aninji maulu mbos biki alphonse rul ni arul lipot rul bling tu alphonse baita bufetanji ut maulu mbos indika finwood caramel bufetanji maulu mbos mag broda pat Culture Maulumbos Mac Basman Mr. Yata Maulumbos Rulli Kunkujang. Maul Banyan Kunkujang Bos Blink Jabarek Mafeti Team Keruko Uler Kerukino Fet. Mahambaran in the Blink. Bufetanji Samari Korea Maulumbos Nibanyan Korea Kunda Blink Banyan Fala Kandin Fala Kiachel Fala Kinyo Maulindum Bos Blink Mos Maulu mbos ni aru noya maulu aru ni aru rul njindu kange kaje noya Maulu mbos rul blink nipot ni abukubut nukando ya ifus kuminyon dul nseri ni asina lolo neba tiba tabu lamino Maulu mbos rul blink banyan tujareng sanyang kachume Maulu mbos blink banyan pacholin mahmuda Maulu mbos banyan latria Maulu mbos indukat ni nyandul banyan kijol yunarul Maulu mbos kandin petepri ketam petep teri bunkilindo Maulu mbos rul bling petep te di madiano Maulu mbos profut mariamo kunda ala tentu sarapate salaji sukuta Johnson Mariamo Kunda Maulu mbos bling indukat nyan Papu Yambrus Maulu mbos Riuna Polino Maulu mbos John Malak Maulu mbos biki jirurum bling biki Malam Malak Maulu mbos mak Per Silva Maulu mbos Per Mendi Maulu mbos Niaru Ana Augustus Maulu mbos put Niaru Julia biki Mary Rul Mariama Maulu mbos mak indukat ni nyandul sofi Maulu mbos rikatorul kajen rek ajem sibari ka fet kaulu mbos kru ko fet kaya lamen nantoy yusufa Maulu mbos mak team city enji ko nyani ru dimas di lilal kayari joseph karofan Maulu mbos ni banyanka top lingtu infinite but nantoy gabu NTC Maulu mbos rul mak banyan lamen lui Maulu mbos rul bling tut mak biki big samdol kapundul rek mafiar malingan kaulu mbos usitang uler kirukin mak mambara nind bling tu e ulind mbos mambong ind bling tabara mak kayabut ka ul baitinja mbos biki mebki bijew ko sekminja ko fet bu non tu bi ngler bling Assalamu alaikum mbokay suma fansi yen mi made faral di deglu every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu malena gerem sa su neka di nuyu ñep nak digital suma nuyo si suma ambassadeur bi di oncle Kolifay Mendi oncle nuyu nala suma fa joge rek ma dem seti suma ambassadeur bi di Tony Valentine fele ne le chalamen ak wa lamel ñep di nuyu rek mbollem ko xamne yaangi tune West Coast Radio Time bi ni di follow programme bi ni ñu gëna xamé ci Benoît Mandiako waye comme numa len ko de waxé rek programme ñep la Gambia fi la mo xewé su programme Gambia la té ñun mom Gambia rek ñu ñor so ñep ang ci bir bu ci kenn na gëné bopam jërëgen jëf di nuyu it ñi nga xamné tay ñoy def wala li jël def fausse communion tay mën na wax né Gambia bi yëpp la so di ñaanal gaay jaama rek ñu am jaama ju bëré yalla bless len nangu Seigne Sakarma di nuyu it Seigne Wajuri di leena ñaanal yalla rek lo leen spend ci bi ci tay gi ni yalla na len ko yalla delo kajeen rek mo wité comme bi ramebung rek man top nind ni Suzanne Correa puni bari Suzanne Correa rek man sinind tang leer nga bak ni ndi silal dabaramak

0: tumbenim.
1: Uchika feti wara ki gurei chak tunu.
0: Meti wara longa tim ni kubraku.
1: Meti loni wara ka chim li kubraku. Uchika feti wara ki gurei chak tunu.
0: Akabon kurbi ki karui mara lepin teri brun. Ngeler ngetub. Nungle ugo ngeler ngetub kofi. Karuko kurka jatuh jatuh ke telefon.

0: piano manje esi gere yolo yubika tora de nje nja wandere kenya ni mandere kum eno uljimori mchu uljubo ja roke anumpo dinga fujum fano manje ulube jukmeti malege na mbe mbe kabari nje nja wandere kenya oto wane ngume lawe di muyu bueno jiwuna lwa tirewo nje manja kanjila ni wonko kore Tem já mandei aqui.
1: Mãe,
0: é mitaka.
1: Mitaka tá. Tava falando de olho. Bem aqui.
0: Olha aqui safo.
1: Eh, vamos
0: pro Japão.
1: Eh.
0: Anyi lo jere gwa mute. Jere gwa mute. Tava ngar anen de sigire yora. Tem já mandei aqui
1: inshallah.
0: Jere mbero.
1: Vamos calma. É mitaka aqui. Nyamo.
2: Ah, sumo sum fam fam. Manje jawlo mi jise no mati mo man kam nyamo tu. Bar poni poni ba ngbe kay sinu wayno mi. Mr. Falo man dunya. Nje po dani jamo mo kana mo bani ko lati be kana mo wama balanya do besinde o juja ne na lanya besinde ma allah do ma yiftino ma wama ko lungon do bani bangana man kana mo be ka jiker mo kana mo mun ngol do konyam mun may bu ma kana man kana mo mo diri la ko rewe ta to ngila ko re mo diri ma do ko wa fati mo mo re pala mata o tanay mo o to pani salo man kam mi na di won kam fu be ka yisana me mo mo kanto me
3: direct emi da kadi inji ba kan marunga wai karbu ne kai ni mun ambe kan linyen ta ne fujuma fa da kuti cha dika poya kai kun yala kai ci karbu because jiba ni tuwa no sane kun yala ku ko nan ka da yola o to ulipo kai jat be ka jom buru ka boro ni o ri jost
2: sha
3: a fi da mun mo sha
1: ni janja mani sanken nya muy lobo de fatma dombo malegena kem ni mang mamuri bento
2: malegena mutila yeno fujuma folede bare boko ni ma be kayisene mo fangu sankana la nya fang nu juku mu kanawo uli po baba tanure bare po nya bu kana mu tipen tipen sen ko polisa nu juku polisa ko la ke gambia ni me ku baba do bangal banu manje ku baba do kapana kanu manje ko po ko ku jikera ka chokora mu kana mati ku nyilak oto e kapana ku jela ko ko ko rege mati jenda and child welfare unit
0: nega amare gna mo de
4: imine te de da to nya ataw na bamba ka sanke ni frima ko fote ba bare je je mo ti ni mu nyam da ko mo ku ni la ko la ku nara ni su ku ba ni ti ni ma na ma ka ko ikku ma konte ske ni ken han sin de banka le ko re banka pa no sa wo mo lo ma de ko ko ikku ma konte ni gira me no
1: e direct lo direct lo ka sanke le ko ju ko njombo de salon bagaraba ni ngarnya ol beje mo sinde
5: fitina e badem titoraiti asekaw dan ni new bajo e bajo kanka wa watteni wano manjum kane kan mante anawni kena sek wala anine fujuma fola fitine kila mante kallew masek wala anine buye bobu ka forceno toke amangot enageti anaw mante denile mante fanka karaba kola e kane mambejite bola jakum busu di ejale di kurima kanu manjum ku jekete e poyole wah wanu manjum wona wana na baj di fuba jaf di wukena disi ada sikenas nene jae nyaka ye kuseka ka force nak bu yebobu uduburom kankan kakajen keti bangana beti anaw banja fitine wuy bajo e bajo ba baba mante sinde sizuko solela beri hani karam ngi fang woto ungole no firena mukana mumeti ada yolela yetika yofor joja mantenene di aw sanken joyisen banware muyisen munu rambena bokana kanu manjum bangana boli bokanyo kanyo di fitine ungole no wong 1229 din mobile yano san yanoko tokele tu chamwa munu ngole no yisen furima foli kuroka kanu manjum koku poem kunyila community child protection committees samide suke police tan tanuma njum to ku jumeno mahibu kana ku jow ku chen man ku nyeska sontena bankone one stop centers social welfare ka jumonde ka poya keti bangana bebu kana disitunde solela ko nifana ka jikere mu roka weti man sekundai ukana tokon munu sankena ufirena mukana meti wike obaje mti toraiti andi an diri mofam
6: Is easy communication for you with Africell Social Media Bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
7: Africell, the Gambia's leading network.

kama nja kure prarin kampita ngal donka dengala trunka lemp ninjin teri